si deep na rin bagwan o kitse. Si sibi siya kung da siya para mas family mash friends yung kundi, wakitse.